Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihi jambo umuntu ari we wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.